0: Nakahe.
1: Udatumba.
0: Wakiteguriye none.
1: Gosi gosi nirage bucanduga na kidonga mwijana tumwirambire.
0: Ariko hari uwo wibagiye.
1: Wa?
0: Hari uwo wibagiye.
1: Uye
0: gamwe. Na uratangu yari wamwibagiye. Niwe na heko. Niwe wa heko. Aho leo ni vyiza.
1: Ego.
0: Sawa sawa kalini mbukugatumba ni kakashaka kunezerezi. Yes.
1: Kame kaa.

ni muri za zindi twariho ni muri za zindi twariho yo gumivuga muhava mureka kugenda gukora biriya nabiriya bibarindiriye

0: ikaba n'ijambere ku gikombe. Ukarabivuga cyo mubizi?
1: Ya nivyo.
0: Na cyane cyane. Amare ari kaza ni karibu, kaza ni karibu. Na cyane cyane turi kumwe cyane kwa tano.
1: Eh, gumane nase.
0: Na cyane cyane kabisa. Yende urashira hehe?
1: Eh, oya nahandi.
0: Urime. Akagorime. Akagorime ni kose.
1: Kabisa.
0: Jena amaze kukabyuza hasha hatasha. Jewe nakajogeje.
1: Za bintu byako birasuma n'ubu birabandanye.
0: Hai bintu biracyarimwe biracyarimwe biracyarimwe.
1: Yeah, wewe we mukanya gato rina kabisa ari karagerageze.
0: Sawa.
1: Wewe mita rukundo emabre umwami w'isambusa. Uru rwadora triangle.
2: Avuze tuno yisangije.
1: Avuze tuno yisangije uno umwami w'isambusa ngaho mu kibenga undi munyanyi ku murunga lo.
3: Abuduri leo ndimo umeze neza.
1: Cyane gose nawe umeze neza ariko
3: natamuka tunguru.
1: Twamaze kukumva bwana ino sanga mu gatunguru mwarayimpore.
3: Mwende mwurika jedi si mungangara.
1: Ubo humpa batu kichepurimu.
3: Jemu. Noko wote watu telefona ngo vikuunde. Kani mwurumenu manya uko bagira.
1: Ubatura mkirizwa ubatu gireko tubakunda chane.
3: Abano kumvizu kami ugisa amirizi. Nindu ndi kritire mirongo munane no munane ni vise vivi.
1: Ego.
3: Nuko vuga ngo baterefonye bomara nk'umwaka wose mutaraza kubakira ajya bababihoreza batiko cyabumvira
1: kabisa kabisa.
3: Rero banze ko bashimira kukuntu muri ko mudukoreye ibintu bizima.
1: Nawe tugushimire cyane
3: n'Imana mushobora byose baramukije amahoro ikabazana ngaho mu bwami bw'Isamirizi. Nongera ndabaha ikaze n'ikaribu kuko ibyo muduhereza sino bizigisha ko mwege muri abantu
1: kanda sambe
3: kane go
1: kabisa.
3: Ego karibu hani ni ya mungere hari kami
1: muri Real Madrid.
3: Ego
1: basha ngo Rodri muramushaka
3: muvuye haja muca mugenda muri Flambeau du Saint hari ya.
1: None nk'ubu Rodri hari cyo ubona hari giki cyo yobungura cyane muri equipe ya Real Madrid.
3: Wapi
1: nacyo yobungura?
3: Hari abandi bana bahari burya bari bakwiye guhabwa umwanya no kuguta abamenyereza ibyo baba bashatse gukora atamuntu abavuze. Hari abandi bantu bafite impano abana bakiri bato hajya.
1: Yego.
3: Yego.
1: Tugushimire cyane.
3: Turi kumwe namwe amasaha yose.
1: Kumane natwe kabisa. Unongo ari ngaho muri Karasike disi ngaho mu Ngagara. Turamutsa n'abari ko baradukurikirana bari mu Ngagara, bari ko baraturamutsa bari mu abari ko baratwumviriza bari masoko agiye atandukanya bari mu bitaro tunabaremesha. Kumbura ubundi munywanyi ku murongo lo.
4: Hello, hello, Indeed Sport.
1: Amahoro cyane, umeze neza?
4: Sandaha ndashima.
1: Kabisa, turakumva kushima cyane. Nanga marara wayumvise gute?
4: Shano kono kumwe bwela tubikora neza mu byo mwatubwiye mu nanga maranda mu biduha neza nuko nyene.
1: Bubakar.
4: Vincent Bubakar mwamubwiye.
1: Kabisa. Kumvise kabisa.
4: Mwami w'isambo ja mugabo rege ntitubihurije kivyo.
1: Yeah.
4: Asha primo ya lige kweri ntiryoshe nka lariga kweri. Aya lariga ni frisha mwa cyane.
1: Oya yavuze ikibazo cy'amafaranga, yavuze higanwa yinjiza amafaranga menshi.
4: Oya mugabo nyiri byose yabivuze kweri mugabo mu mafaranga yo ndumva nyine bararenze mugabo gusa iraringa si byose.
1: Rariga ni byose.
4: Byose
1: n'amahitamwe umuweza bafise aho yerekeze.
4: Na cyane cyane mugere nyene mwaduteguriye twageze yo. Sawa sawa.
1: Kumane natwe kabisa, kumane natwe. Urumva ko uno ari umwe mu bakunzi bama batwakura. Nariko ndavuga ati dushimire cyane abari ko baradukurikirana bari mu masoko atandukanye, abari mu bitarika n'abari mu busho.
5: Nabo nyene kabisa ndazi
1: mu busho kabisa. Gusa nk'aba bari mu bihe bitoroshye tubifurize, na cyane cyane kubandanya bihanganye buryo umunsi wabo uriho.
5: Umunsi
1: wabo uriho, bizogenda neza cyane. Ubundi munywanye ku murongo lo. Mnyanya ka telefone nikashoboye kuba aka amukundira duce ku mbuga ngurukana bumenyi kuri page ya Facebook ya Radio Indundi Kirtire ariko ni page ubona ko imeze neza cyane kumbure ushaka kutubona amasa nama meze neza cyane ye ariko arafatwa n'uwitwa Rina Maria Kaneza ucu tubona utazi Olivier Olimani mukunzi wa Arsenal ucu mubona neza ndetse na Desire Love undi munyanya ku muranga low
6: oui
1: meze neza
6: amaro turashima cyane
1: eh ntatwe turashima kuheri ntacyo twagiriza imana
6: Alista Abduri
1: oui
6: unaongea na kocha Gitega.
1: Tunaongea na nani?
6: Kocha Gitega.
1: Kocha Gitega, mko sawa huko? Mnasemaje huko?
6: Nashukuru Mwenyezi Mungu sijui huko.
1: Uko kocha wa timu gani?
6: Wewe ndi firme.
1: Ah, firme. Yes, siku nyingi lakini bana. Ndio nilikuwa nimekusahau. Firme?
6: Oui.
1: Ekipe ya Wizi fashe gute. Wanizo kina izo kina izo serukira Gitega.
6: Ah, kwa nali makamba mugabo muri lokale nyene.
1: Muri lokale muri ekipi ya.
6: Yomesha.
1: Hmm?
6: Yomesha.
1: Yomesha ariko sizo serukira makamba.
6: Oya, ni gutare siti gusa kwari mwifuri mu narasezera mushaka ne gishiriza.
1: Ya ko kabisa turaza kubica ko ingene vyagenze kuri finale ya kuri ku migwi imwe yo muri ahimakamba turafise amakuru ya. Muri mukicyo cyo gatatu cyane.
6: Ari buri muntu kwakwanirira.
1: Aguma ni natwe.
6: Yakomera.
1: Nomba mwita coacha firme urumva ko bitamworoheye cyane muri twaziye division hari ya I Makamba muri district Makamba. Sinabo bazoserukira ino district. Kumbure undi munywanyi ku murongo, undi munywanyi ku murongo.

0: Bujumbura ariko nabo nyene hari ibyo basaba murabimenye imisi yose ya kabiri mu mpera z'amakuru turabashikiriza inkuru yihariye iby'amagara y'abantu umunsi tukavuga ku ngwara yo kurukoba izwi nka eczema ibyo byose ni mwido nido rya makuru hagarariwe nari na Kaneza mu buhinga bw'ibyuma ijwi ni rya Audio Nkejimana
1: Radio Indundi Culture
0: Nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru abanyagihugu baba ku mitumba itandukanye zone ruyaga komine mugera intara ya Bujumbura barasaba ko bibyigwa kugira haboneka umuti ku ngwara zibangamiye imyumbati muri ico gice c'intara kama ya Migwa iyibangamiye muri iki gihe ni kwibangamiye imirimo y'imyumbati ni yahawe akazi na kasatura ubwato ituma mu mizi y'ico gitegwa habora abanyaruyaga bafise ubwoba ko ashobora gutera inzara muri ico gice narya umwumbati ari kimwe mu bitegwa biharimwa gusumba ibindi uburongozi bwa zone ruyaga uburemezi vyo ngwara satura ubwato bukamenyesha ko ico kibazo kinazwe n'inzego zitandukanye zibukurira bugahamagarira abarimyi kuguma bakurikirana ibitegwa byabo kuva mu itera mu kurindira ko hari indi nyinshi iboneka Egide nahe
2: Mparo Ruyaga na Muvune Mboza imwe mu mitumba ya zone Ruyaga ivugwa mu iyo ndwara ibangamiye igitegwa cy'imyumbati abaho bahaye akazi na kasatura ubwato abarimyi dusanze kuri iyo mitumba basigura ko umuntu agiye gusoroma asanga mu gice cy'imizi haraboze
3: mu kuzimu igitegwa ubwe kugisoroma ngo rabanyamwumbati ugasanga uwo mwumbati waraboze hamwe ubusoromye ugasanga icyo gitegwa kirumye iyo ngwara tuyita satura ubwato
4: iyo ngwara y'imyumbati ni ukuvuga hejuru igitegwa kiruma kandi ibyo bintu basibira kuyorobeka ko kikiriko kiraduga ariko birangira cumye mu kuzimu ugiye gusoroma usanga imyumbati yose yaraboze
2: abo banyagihugu baho muri zone Ruyaga baremeza ko iyo ndwara satura ubwato isubu karibu sumba ubwizwe nka mozaike yo abaho bavuga ko isa ni iri kwiragabanuka
5: mozaike bitegwa vyaruma mababaga ko gatara mugabo nubwo wasoroma waraka kuronka mwishi mugabo ronka ko nkibira ariko iyo yindi ngwara bibora yose
2: ico gice kiri mu birimi gitegwa cy'umumbati gusumba ibindi abaho bafise ubwoba ko hashobora kuba igabanuka rya mikoro mu miryango

0: araturaba ni kiganiro kiduha akajyo ko kumenya amategeko agenga ikibano cyacu. Mugitegurirwa n'ishyirahamwe Restoration Burundi.
1: Ndakora mukigenzi ufite mugenzi buguza nk'ibiganiro araturaba nica igano kidufasha guca igeno hino amategeko kugira tubije twemerewe tutemerewe ugahubwo gitegurirwa n'ishyirahamwe Restoration Burundi. Muri kino kiganiro tuba twiga kuri rya bwizo rigenga amatongo naryo akaba ibwiriza rimwe agakwego 13 ryo kwa 9 myandagaro 2011. Uno munsi tubana twiga ku byerekeye ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi n'ukuri bamwo nivyo tukira tuce hirya no hino turasiguro yavyo cyo turana n'amategeko abigenga. Umutumiri wacu ni Maitre Fabrice Nizigimana wewe turi kumwe kandi murazi yuko atari ubwa mbere nawe yamadufasha ibitabike muri bino byigwa. Fabrice turabaramukije.
2: Ego nanje ndabaramukije cyane.
1: Kaze ugira kandi wongere ubane natwe muri kino kiganiro araturaba tuwe twibutse cyane tubwire abari kwatwumviriza ivyereke amatongo kandi murazi ko amatongo nayo atari cyoroshe mu Burundi.
2: Ego murakoze cyane. Bwa mbere na mbere nuko novuga yuko amatongo arafise ingene atunganijwe hari amategeko agenga amatongo. Ivyo vyose rero ni mu ntumbero yuko ufise itongo amenya ububasha bwiwe aho buva bukagera kandi akagira n'uburenganzira kuri iryo tongo kandi ayo mategeko akaza kumukingira. Yego nkuko mwarimu bivuze umuramubona cyangwa mukumva yuko amatongo abantu akenshi hari manza nyinshi z'amatongo. Rero muri ico gihe ni kuvuga nico gituma haba hari amategeko ajejwe gutunganya canke amategeko ajejwe gukingira nyenitongo mu gihe agira renganywe canke mu gihe yarenganijwe nyenitongo agashobora gukingirwa mu buryo butegekanijwe nayo mategeko. Ego
1: murako cyane. Nuko rero n'umunsi nkuko maze kubivuga tuzakora ibyerekeye ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi n'ukuri bamwo ivyo navyo byifashe gute.
2: Ego murakoze cyane. Nkuko mubivuze ni kuvuga ibijyanye no gukoresha itongo cyangwa kuri bamwe nico ibwirizwa rigenga amatongo mu Burundi ryo mu 2011 ryita mu rurimi rw'Igifaransa le droit d'usage et le droit d'habitation. Rero ivyo tubisanga mu ngingo ya 88 niho iyo ngingo isigura neza ivyo ari vyo. Ni ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi ndiko ndasigura. Icyo twita le droit d'usage ni ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi no kuba mu nzu y'uwundi hamwe ubwo bubasha bukaronwa kandi bugahera cyo kimwe nk'uko umuntu aba yahawe ikitimbwa ngo acifashishe. Ego ijo tubisanga mu ngingo ya 88 igico gitabo cy'amategeko agenga amatongo mu Burundi. Rero ni kuvuga iyo ngingo nyine iravuga ati nta ushobora gukoresha ubwo bubasha dukije kuvuga atabanje gutanga ingwate kiretse mu gihe bitegekanije ukundi mu masezerano y'abo bantu babiri. Ni kuvuga nyine ico kitimuka hamwe n'uwo muntu ariko arahabwa ubwo burenganzira. Hama kandi hategezwa kubaho intonde y'ibiriho n'ingene bimeze muri ico kitimuka nk'akaruriro dufate nk'umuntu aguhaye uje kuba mu nzu yiwe hategezwa kubaho intonde y'ibyo usanzeho namba ari inzu y'imiryango itatu namba usanzeho ububati ibiriho byose ukabivuga.
1: Yego.
2: Hama nuko bigenda ubwo washa urabugira ariko hageze yuko naho nyene ubwakwa nka kujya nyene bisanzwe kumuntu aba yahawe ikintu ngo acifashishe. Mu ncamake nuko no bisigura nkuko biri muri iyo ngingo ya 88. Aha rero ico umuntu ashobora guhagarara ko cyane nuko mu gihe umuntu ashobora guhabwa ubwo burenganzira iyo cyo twita droit d'usage bwo kuba nko mu kitimu cyangwa inzu reka tukoreshe inzu kugira ariko baratwumviriza batahure neza nko kuba mu nzu imyaka myinshi dufate nka karoro imyaka 20
1: yego
2: cyangwa inarenga kuko biranashoboka muri ico gihe ntibishoboka yuko uwahabwa uburenganzira aca yitwanye no mutungo ivyo ntibishoboka ngo nubwo bubayemo imyaka myinshi uko ingana kose ni kuvuga nyine ni uwo mutungo aguma rujya nyene yahuguhaya yagutije ariko ico twovuga aragira ubwo burenganzira bwo kuwukoresha canke kuwubamwo nkuko biba bisanzwe vyategekanijwe mu masezerano bagiraniye ica sabwa rero nuko kuwukoresha neza akawusubiza bimeze neza nkuko yawuhawe hanyuma ivyo onye bikaba biri mu mategeko neza y'ukungene bizogenda kuva aha uwo mutungo no gushika ahushikirije ego rero novuga yuko ari ibintu biri mu mategeko vyanditse neza ni kuvuga yuko natwe buryo tuba turi ngaha kugira dufashe gusigura ano mategeko nyene ego rero inyuma burya y'ingingo ya 80 dojeje kuvuga turashobora kwisunga iyindi ngingo ya 89 ivuga ati reka ndayisome gato iravuga ati l'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent en jouir en bon père de famille nico dojeje kuvuga ni kuvuga iyo uhawe ikintu cy'umuntu gikoresha cyangwa ukibemwo utegeza kugikoresha nka nyine cyo ntushobora kugikoresha nabi cyanke ngo ugikoreshe uko uvyumva rero nuko muisanzwe no bisigura murakoze ego
1: ego niyaza kunyine mu cyumba namutubwira amategeko agenga ivyo vyerekeye bwo basha bwo gukoresha iryo tongo ry'undi
2: ego muri ico gitabo nyene mpejeje kuvuga chama ayo mategeko agenga amatungo mu Burundi ni gitabo dukoresha cyashizweho mu 2011 ni kuvuga uhawe ico ikitimuka reka nkoje ikitimuka kuko ikitimuka sinzu yonyene uhawe ikitimuka nkuko meje kubivuga abahawe uburenganzira bwo kugikoresha cyane kukibamwo rero iyo hari amasezerano niyo yisungwa niyo yisungwa iyo nyene umutungo yatanze ubwo burenganzira bakandika neza amasezerano uci waronse uwo mutungo abayemerewe kugikoresha ico kiba kiri mu masezerano gusa ni kuvuga ivyo bonye tubisanga mu ngingo ya 89 y'ico gitabo nyene hanyuma iyo ngingo nyene iravuga ati iyo amasezerano adasigura neza ingene umuntu azokoresha ubwo burenganzira bica bigenda gute muri uwo mwanya amategeko arabisigura neza reka tubisigure gatonya mu ngingo ya 91 y'ico gitabo iyo ngingo iravuga ati celui qui a l'usage des fruits d'enfant ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses biens et ceux de sa famille ni kuvuga iki umuntu ashobora kuba afise uburenganzira ku vyimburwa vy'itongo hanyuma dufate nkaho hantu ahantu hapima amahegitari menshi rero mu gihe uyo muntu aba afise ubwo burenganzira bwo gukoresha ivyo vyimbugwa ni kuvuga wewe arashobora gutora ibishobora kumufasha ariko ntashobora gutora ivyimbugwa vyose afata gusa ibimukwiye we n'umuryango wiwe murumva yuko uko biba biri kose amategeko arafise ukungene abitunganya si kuvuga yuko ngo baba guhaye gukoresha ivyimburwa biba biraho hantu ukabikoresha ngo ucutegerezwa kubitwara byose oya utora ibiba bikenewe kuri wewe n'umuryango wawe mu gihe ubu hari ubugihe ubu ufise hama ibisigaye bigashikirizwa nyene ubutungo rero novuga nti iyo umuntu afise kandi ububasha bwo kuwa mu nzu ashura naweho nyene kubana n'umuryango wiwe akawuzana umuryango wiwe bakawubamwo rero ico gihe ashobora kuba yarahawe ubwo burenganzira bwo kubaho hantu akiri umusore natanze akarorero nk'umuntu ahawe uburenganzira bwo kuba hantu imyaka 20 ashobora muri iyo myaka 20 kuzana umufasha muri ico gihe akakibaruka muri ico gihe rero murumva yuko abafise ubwo burenganzira bwo kuzana umufasha wiwe bakabana muri iyo nzu nkuko amategeko abivuga. Rero reka tubandanye mu gihe rero amategeko cyangwa amasezerano adatomura neza na neza ico nyene guhabwa uwo mutungo azokora. Twabajije ati mbega bica bigenda gute? Ni kuvuga inyishu tuyisanga nkuko meje kuvuga tuyisanga mu ngingo ya 91 niyo icisigura neza ibitoje kuvuga n'icisigura neza uko bigenda nivyo meje kuvuga. Hama hariho kandi inyishu tuyisanga mu ngingo ya 95. Iyo ngingo ivuga yuko iyo ukoresha itongo ry'uwundi canke uba mu nzu y'uwundi akoresha ibivuye mu itongo ryose canke iyo aba mu nzu yose niwe ariha amafaranga yo kurimisha gusanura ivyo nonekaye vyagiye birononekara buhoro buhoro hamwe n'ibintu byose bitegetswe kurangurwa muri iryo tongo co kimwe n'uwifashishije itongo ry'uwundi. Iyo akoresha igice kibivuye muri iryo tongo canke aba mu gice c'iyo nzu aterera ku rugero rungana n'ivyo akoresha. Ni kuvuga onye ni mu gihe haba habayo nk'amasezerano hagati y'abantu babiri ariko ntihabeho gutomora neza uburenganzira canke ibitegerejwe gukogwa mu gihe habayeho ikibazo kanaka canke mu gihe wahawe uwo mutungo abakiri muri wo. Rero muri ico gihe ingingo irabisobanura neza nkuko twamaze kubivuga yuko uhawe ikintu canke kitimuka ategeza kugifata nka nyeneco ategeza kugifata nka gwiwe. Rero muri ico gihe murumva yuko ningingo rero ya 95 duje kuvuga iraheze kabisobanura neza ikavuga yuko mu gihe uba ukiri muri ico kitimuka urakoresha ibiba bikenewe byose ivyo nonekaye bisagiye bironekara buhoro buhoro utuntu duto duto nyene twononekaye uraduka dukoresha hanyuma ukagerageza ikintu baba baguhaye cyangwa kitimuka uko bakiguhaye ukagisubiza uko baba bakiguhaye. Rero muisanzwe no kuri kino gice twa turavuga ko amategeko nta kirekire abivuga ko kuko nashima si ningingo nyinshi ningingo burya zishobora ko zitarenga indwi muri ico gitabo cyose. Rero murumva yuko uko biba biri kose amategeko aratanga ubwo burenganzira guko uyu uri nyene ikintu kumva yuko hari undi muntu yoshobora kukubera mu kibanza mukagirana amasezerano ikintu kiwawe akakikurikirana neza hanyuma akanagikoresha neza hanyuma igihe cyose muzuba mwamvikaniye ko icyo kintu kiwawe cyangwa icyo kitimuka kiwawe ugisubizwa ugaheza ukagisubizwa. Ego rero ibi inye reka ndabifatanye n'ingingo hariho amategeko mu gitabo cy'amatati hariho ingingo zimwe zivuga neza yuko iyo umuntu abaye mu kitimuka mu kiringo cy'imyaka 30 yuko icyo kitimuka iyo kibayemo kigihinduka gwiwe. Rero ibi nashaka ntanga umuco ntihagira abavyitiranya kubera ko aricyo nokwita de condition. Icyo kitimuka iyo kibanyemo imyaka 30 ni mu gihe uba ukibayemo atamuntu akuryugwara ukakibamwe mu mahoro kandi ukamenya neza yuko icyo kitimuka atari cyundi muntu. Reka tubisome mu gitabo cy'amategeko mu gitabo cy'amategeko twita code civile livre 3 kumbure niho tuheza tukabisigura neza n'abantu bari kora twumviriza bakabitahura neza. Iyo ngingo tuyisanga ni muri ico gitabo cy'amategeko ico nokwita mu rurimi rw'Ifaransa code civile livre 3 ni mu ngingo yacu ya 648. Niyo isigura neza yuko ubaye mu kitimuka akakibamwo imyaka 30 ni kuvuga yuko icyo kitimuka kica kiba rwiwe burundu. Ariko ni mu gihe aba yakibayemo azi neza yuko icyo kitimuka akibayemo neza atawurikora mukomakoma amuryugwara. Muri icyo gihe rero biratandukanye n'ibitwo turavuga kuko murumva yuko iyo umuntu agutijije abagutijije nta mpamvu yo kuvuga ati nta muntu yaje kunyishuza kuko murumva n'amasezerano bahari rero nubwo umuntu yo gutiza ahubwo ati ndagutije imyaka 50 ni kuvuga hubahirizwa amasezerano kujya aba ari rero yari umuco nashaka gutanga gatonya ntihabeho kuzitiranya hanyuma kandi murumva yuko iki ni gitabo kigenga amatongo mu Burundi gifatwa nk'igitabo kidasanzwe cyo twita la loi spéciale hanyuma kijya naco doje gusoma ni code civile dushobora gufata nka loi générale mu rurimi rw'igifaransa rero hari ingingo ngendegwa kwivuga yuko la loi spéciale prime sur la loi générale ni kuvuga iyo hari itegeko ridasanzwe ni ryo rica rifatwa ubwa mbere igihe hari irindi tegeko rije ririkurikira rivuga mu buryo rusange rero nuko onye numva no sigura icyo kibazo mumbajije kijanye n'uburenganzira bwo gukoresha ikitimuka no kukibamwo ego murakoze
1: ego mu kiganiro giheruka twavuganye n'uri karakiremesha aratubwira ati naho mu Burundi bo batandika iyo umuntu aje gushima atari mu bindi w'ugwagwa wagemuriwe ntiyabunwa wenyine kandi byaraherekeza ijambo atanje gushimira kuri ka gatongo antiza cyane kuri hahantu antiza ngo ndaba nje gushimira urumva iryo jambo abaryumva bose barumva yuko aho hantu uri kuraba si wawe naho bagutijije ariko abo bayatanko manzi ntawuza gushimira nta numubwira urahaba nyene
2: Ego wanashima ivyo muvuze nivyo kuko n'umuntu agutijije nuko tuta shobora kuba ntabicishije mu buryo muri aya mategeko nyine tuho turavuga kirabujijwe kandi kirazira kikaziririzwa yuko ahantu utijijwe ushobora kuhagurisha canke uhakotishe canke uhatange kw'ingwate ni kuvuga aho hantu tijijwe uhakoresha nyine ikintu muwa mwasezeranye ko kihakorego nambari kuhaba urahaba nambari kuharima ukaharima ariko ivyo bintu kuhagurisha ivyo mvuze kwatanga kwingwati ntibikunda ibitandukanye rero nibidukije kuvuga iyo ahantu habaye nkahi wawe muri ico giho akoresha ushaka muri iyo myaka 30 mvuze rero dufatiye kuri ako karoyo mutanze ati nje kugushima burya abantu bakira bari bafise ubwenge yashobora kubona ati reka nikundwa kazi kandi byari na byiza kuko kera ibintu byari bihari amatungo yari yuzuye ubona byari byiza yuko kwerekana umutima wo gushima ko ari kugira urya muntu yaguhaye abone ko nawe yahaye umuntu ashima kandi ni na byiza burya mu mico y'iwacu gushima ni byiza rero iyo utanze inzoga cyari kimenyetso ciza cyo kureka yuko watahuye bijya twita mu gifaransa reconnaissance ko watahuye kandi uranyugwa ni niciza umuntu yagukoreye mbere bavuga yuko byaratuma n'uwaguhaye ashobora no kugira undi mutima wo kuvuga ati uyu muntu ko ari umuntu ashima ari umuntu w'umwana mwiza reka ndamwongere nibi
1: ndamusaturira gatongo
2: yego
1: ndakamugabira
2: yego zara nashika mbere akavuga ati hajya nuna gutigije wonkorera kana ibi nibi hazoca kwegukira cyari kimenyetso ciza mu bisanzwe yego numva ari cyonye no bivuga ko hanyuma hariho ikindi narimije kuvuga kijanye no kutagurisha canke kudatanga ingwati ni kuvuga muri ico gihe tubisanga mu ngingo ya 94 y'igitabo nyine kigenga amatongo bisigura neza yuko ufise ububasha bwo gukoresha ikintu canke kukibamo haba hari ivyatemerewe na cane cane ko twamaze gusigura neza iyo hari amasezerano niyo yisungwa ariko mu masezerano birashobora gushika amasezerano ntatomore neza uwahawe ico kitimuka ukungena azogikoresha ikungene bizogenda n'ico gihe twavuze nti ingingo ya 91 n'ingingo ya 95 nizo zica zisungwa nizo zica zitanga inyishu muri ico gihe twamaze gutanga umuco ingingo ya 91 iravuga yuko ibiba biraho muri ico kitimuka ni kuvuga twatanze nk'akarorero kuvyimburwa muri ico gihe ivyimburwa cyangwa umusaruro uvuye muri iyo tongo ukoresha ibikwiranye n'ivyo ukeneye hamwe no muryango wawe ntukoresha byose ntucu vyita byose ngo ni gwawe kuko na nyene byo birashika akaba abikeneye ko ico ni cyambere hanyuma indi ngingo ya 95 twayivuze ni kuvuga yuko iyuhawe ikintu ugifata neza nka nyene co nka wewe nyene co hanyuma ugakora ibikenewe neza ukakibungabunga ari utubazo tugiye turaba wenye nukadukemura ukadusanura ari ibyononekaye ukabisanura hanyuma ikintu uko gihawe ukagisubizwa nkuko wagihawe rero hanini nubwo amategeko atavuga ko birebire murumva yuko ubwavyo birikwiye ego rero mu majambo make numva ariko nyene biri no bi sigura
1: ego murakoze cyane nibaza ko ariko baravyumva ariko bamviza ko ni kiganiro bongiye kwibutswa ingene umuntu abungabunga ivyo yahawe kugira ngo abikoreshe canke abibemwo y'umuntu aronse ikintu abamwo birasaba neza yuko akibungabunga nkuko mubitubwiye hanyuma rero ariko arakibungabunga nibaza yuko bishitse kikagira icyo kiba bitamuvuye ko aca bigenza gute
2: nibyo bindi twavuga iminsi yose iyo umuntu aba yaguhaye ikintu ukibemwo ufata bwa mbere na mbere ufata kuri nka nyine cyo gifata nka gwawe
1: yego
2: rero burya iyo habaye ikintu utagiteguye dufate dufate hachi hagwa nk'imvura yisegenya irimo umuyaga mwinshi amabati uba mu nzu amabati aragurutse muri ico gihe harabamo agatima bumuntu kavuga ati uyu muntu ari bikorwa nshoboye cyo reka ndavyikorere ndabikore kanatsi ndabona shima burya biza kugufasha wewe uba muri iyo nzu kuko nyene wumva abafise ahandi aba ari mirima urakeneye kuyibagarira kuko urumva ko na wewe ku mwanya runaka imirima imaze kwera hazogira nawe ivyo ukuramwo bifasha wewe n'umuryango wawe rero muri ico gihe nico gituma twavuze ati kitimuka ugihawe ugikoresha nta nyene co ukakibungabunga hanyuma ari inzu canke ari ico wahawe haba hariho urwandiko rwerekana ivyo usanzemwo ivyo ukavyubahiriza ukabifata neza gutyo ugashobora nyene kubahiriza amasezerano nkuko muba mwayanditse hanyuma na nyene ikintu canke waguhaye ico kitimuka nawe nyene kumva ko muriwe ivyiwe vyubahirijwe ego
1: nuko rero twadushimire umutumire wacu kuri iki kiganiro adushikirije kuvyerekeye ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi no kuri bamwo sinzi ko aciye urangiza asoterera ko amenyesha ariko batwumviritse
2: ego murakoze cyane nkuko doje kubivuga ni kuvuga iyo umuntu hawe ikintu cy'uwundi twamaze kubisigura kera niho mu myaka yahera yamatungo yaragihari ibi byari byoroshye mugabo uko iminsi igenda iragenda ubuzima ugenda burazimba rero nuvuga nti ubu niho bamwe bakunda kuvuga ngo amatongo yararyoshe kubera imanza nyinshi usanga zerekeye amatongo rero ni ikintu cya mbere nashaka kumenyesha imbere yo gusozera ni kuvuga amatongo yose yaba amatongo agengwa n'abantu amatongo agengwa na leta ni kuvuga dukwiye kumenya kwanza amategeko ayagenga tukamenya amategeko icyo avuga by'ukuri hari imanza usanga ziba zitabwirizwa kuba ariko ugasanga biva ku kutamenya kw'abantu kutamenya amategeko kutamenya icyo amategeko avuga hariho n'izindi ziba bisaba ko sentare itatura ugasanga hagiye harabamwo utunenge twinshi ku bijyanye n'amatongo ariko kuri kino kigo rero turiho turavuga yaricho mwaye muvuza ati imbere yo gusozera noshikiriza novuga nti iyo umuntu waguhaye ikintu akagubwa uburenganzira nuko wewe nk'ugihawe ukwiye kugira umutima runtu kuko murumva ikintu cy'umuntu iyo umuntu akwizeye akaguha ikintu ciwe kimukurikiranire hama ugifate nka gwawe hanyuma ubahirize icamategeko avuga kuko kutubahiriza amasezerano bishobora gutuma ayo masezerano hagarara kandi murumva muri uwo mwanya nawe wenyine ubwawe utangura guhomba ubwa mbere niwe wenyine ubwawe uba wahawe ico kitimuka rero murumva yuko neza na neza dukwiye kumenya kumwe dufata ivy'abandi neza hanyuma na nyine ivyo akumva ko atekanye atekaniwe
1: yego mako cyane tugadushimire uwo mutumire wacu Maitre Nizigimana Fabrice Trobakenguruki
2: eko nanje ndabashimiye cyane ku butumire bwanyu
1: Tunga dushimira nawe warutse yomi nize neza yuko kukurikirana ibiganiro biri kuvuga iby'amategeko bizogufasha kugira ngo ntiwirwasesagure utwawe ngo uri kuburana kandi kumbure warumvise icy'amategeko avuga kuri ibi na biriya kubikurikirana byo kugirira ikimazi kandi bikoca ku masahamirizi atandukanye kugira ngo umurundi wese ashikigwe nibi byerekeye amategeko araturaba ibiganiro kivuga nanje randaba na barakuraba tugire ibihe byiza naho bitaha
3: mukaramufise icyo mubaza cyane kuza kutunganira

0: Eko, Ibrahim, utindafisa agasoni karugi, harundi mugano sigara?
1: Ndasigara nyekamwe, no karamu bwonko, iyo kari nka gakura yo, karigeze kunyubaka, ndimo ndagomba kugira ivyo ntabiri yakuya, uwo mugano yacenda wibuka. Ego,
0: ngaho jako.
1: Harabaye nirikabe hafimbwa n'imbeba. Hama hakiri nka n'ingoma. Harabaye imbeba yakundana n'imende. Kaba n'umugenzi bitwa ati ninapfa nzokuzika. Ubundi ati nango zonzika. Tituzozikana imbeba ikajyoherwa. Imende ikajyoherwa. Imbeba igatemberera imende. Ikazimana utwumbati, utumera, udusaka. Imende nayo igatemberera imbeba. Ikazimana inyama y'umusoso. Umunsi uri izina ntonega mbeba. Tiyiko. Ubu ntembere yiwangenda kuzimana utuntu tutanyayo twumbati, utududu, utumera, udusaka, utugori. None we kunzimana umusoso w'inyama uranyereka usumira mwana wa mama nanye nzosume imbeba iriyumvira icyishura ya mende timende turazi kuri inshuti magara tego iharamariro na masumiro imende iriyumvira kugira ishuri imbeba ati mbeba usubiramo neza twumve haramariro nta masumiro shiti none wagiye utasumye yambe batichwe bunyene ga mbeba usume inyama uzura zuzijyanje ngaho ndazijyanje ndazokereza umugore umugore ndaza kugira musonga Timothy nyama atana karwa mpaye nkware muhira cyangwa nyereka usumira nanje nikubitira yacu ndazisume wambe wamende urazikora umugenzi kandi ariko tuva tukazikana muri je nawe mugabo hari hamariro nta masumiro imende birabanye birakundanye munyuma imende tuye umugenzi atanyereka asumira tisiwe uyu numukunzi kumukunzi winda imende iragenda irikupa irakata amarezo communication zirahera imyaka n'imyaka irayose gura n'imbeba n'igishika cishi timbeba uracadundega imende tiyo uracari hoti ndacari ho mende mbeba wewe bimeze gute tije ni sawa mbeba tiko wame vyo tageza kuunda bagasha tihonyi ikura ko ukambia nji wawe kutembelela ukanzimana kaboga agahe Kenya isosi mina kakuma wangere muhira wana wate nindu tumoti nyama nengo menzi wawe kutakulingora ni tibaba kura wache ukabariza kumote tinibi kuundi sosi ya uweko aliko walase kungira usimila zige nyama kajwa mwomogenzi imende rakara tiwa mwogenzi wana wabonye na mwogenzi kutani nafago mbra kuunzika inda nimbi imende ashavura imbebe iriyumvira mende ndatimbye ubu rero uzofata kanya uzoshakira uzoze ndagutwara honsumira mugana yakubwiye umugana uvuga ati haramariro nta masumira tibyo jambo rimbe umva ikirundi cyumucu cyumve neza ivyamariro nzobimenya namaze kubisoma nango mankazobirira ku ikoma gindu cye nkabira hejuru y'imanga nzotembana navyo tino tugenda ubunyene toya imene imbe bati uzozindukejo hageze mwijoro imende se bunyobora keye haji nko kuya mbere cyo bituma twenzi wa mbere umutwenzi beshi nakora umutwenzi wa mbere ubandi uyutukura wabita umutwenzi w'umurozi imende yavuze yasohoke ntanu gukaraba ntanu kwibarosa yifata mwisiga inzira ibirenge irahita saa 11 z'ubucagucago byiza ngo ni umucagucako ngo ni mpoko za mbere yumva ngo hodi hodi ku muryango imbe bati nibikiwe urinde undodorera kumwo ni jewe mende mende nibiki kuzinduce tukijyamye tireka reka reka tikibaje umutima kizindura amaguru tikintu banyemereye jo tugende ho tirindiraniho mu mure imbe biravyo kiri humura so mu chef siwazi hinjya ziri irahumura irahejejeje bikorokera mu kayira bikorokeye mu kayira biragenda bimaze kugenda biragenda yosumira imbeba iri imbere imende nayo iri nyuma byose birasamaga ntibisa byo imende imeze nk'imbeba mugabo ntibisa imende ifite turongorongo birakoroka birakoroka bigeze kwa mugabo tibonye twingirana mu mwobo fu ufite ukira muri yanzu kipape ginzu kikoma ginzu hejuru ku rusenge wahamagwa yaratiza kamashu bitarubaho kamikanga ni ngumu ari kinyamengana gute y'umusoso imende ti wahamagaba wari amabwirizwa yanje ti nabantu bafite amabwirizwa nako dufite amabwirizwa te yego naye ameze gute ukora kucyo ndakubwiye imende tego nyakubaho nako ari uhazi uzi usumira ati ndatora ndaguha imende ti yego nyakubahwa yambe birigira imbere ibona kamashu kanga ni ngumu ti wongira matege ni ndeka ndagukwegera imende iragome inyuma yambe biragenda kwa kamashu gihewe kwa runyama akamashu ngo vutu ya mende la simba ni kwa vuzu toru ma nuko bigenda imende tikarabaye mbeba mama mbeba imbe bitawe kutumuriza kamashu kakubise hari nyuma magara tuna amagara nga ninguma kamashu kakubise umugongo imende itangura gusimbwa n'umutima mbeba tikarabaye mbeba timwe tivyo amwe ndabibone tiyanja nintu namavya tindahevye ko mbe baramwe ko ramurata amasumiro basha tirimba mu bijyo nze kumera guko ndirukase imende isoka muri yanzu fye ni hejuru kwipa pinzi nyuma yinzu tirimba ruko amuzigizo nyama sinzogaruka ni wawe ugenjaye mwintu namagara imende irukase fye iruhukira nakubwira umugore byahishikiye cavuga atamaronko mesha zibiki amatwi sije no hahera wahera iyo mbeba yari tunzwe no kwiba igahisha imende bikishikira umva ko yahaga

0: Alo, alo. Alo. Amahoro. Ninde tuyagu twakuyuriye?
1: Razaro.
0: Hey, Razaro, Razaro, ni sawa?
1: Nkore ngai gihara ku mutumba w'umwango.
0: Agakorora kagufashe.
1: Atana nka toyingwaye.
0: Aha, ngira numubanya renganye.
1: Girango.
0: Reka tuguha kanya uwifurize ijoro ryiza.
1: Wambere tukumva matiyeni.
0: Yego.
1: Abana bangu.
0: Aho.
1: Amani mukongo tumusobozi gawo kuingona.
0: Nuko nuko.
1: Makato makato gawo kuingona.
0: Sawa sawa.
1: Tano.
0: Mmm.
1: Hano ngawo nyangurube.
0: Mhm.
1: Kone ngawo bunwanwali. Ekanchema na rufosi ngai pumwe.
0: Mmm.
1: Ego.
0: Isa wangozi.
1: Eka nchengo na buhanda.
0: Ego.
1: Akarimbo kwa usandu.
0: Akarimbo na akai.
1: Akandi. Ahanihe.
0: Ahanihe mukanyi makarimbo kwa Koffi Olomide.
1: Awasafwa. Timbapo. Timbapo.

akaryo shene gahora mu itama igihe cy'isaa 5 saa 5 ziruzuye neza ibiganiro byo kuri uno munsi wa kabiri kuwa 21 mukakaro umwaka wa 2026 bikaba bigarukiye ngaha ibiganiro by'uno munsi byari birongo bona Edouard Ntahomvukiye mukozi gutazira Dos Santos kuri micro mu benga bw'ivyuma hari hibereye kofi ibindi biganiro nejeho bukera kuviga cy'isaa 11 n'iminota 33 turi gushika nk'aya mango Dos Santos na kufututi bye bye murara haryana.